0: Kiru menyeribu buwega buwa ndethi siyaku na kuora ganjo kasi andethi ya tumira force one kumakiri haike. Force one ndawa inainya ya kuora ganjo kasi andethi na niongetile famisol na uksikloza nip ires yonainya ya kuora garound worms, liver flukes na midembayonte ya anjo kasi andethi. Tatebu wakie force one niongeti tusunse toko bat na sirenium, ili teta giri andethi siyaku kure buwega usokedia inya ya muere na kuora araka. Au kundi ande dia inisha jetwe kana itena inya na ikashokerwa ne inya. Kure na force one plus ira ina single strength na force one super ira ina double strength. Ni kuonekana kuma gasuba kamiririta eganare mwe mirongo ere na idhano wankali ta idhano kire nduka shonda siya groveta kue na agwe. Force one eliminates worms and restores health.
1: Siritana kubari manakuga na moromojo aku atinubari ni. Tonto murungu na etero meruaku inye ya kudarima na kuruma. Anongiviche baraba muendete ukada masyara jao jamega.
2: Kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.

Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbeireko. Anu igie tuma antoja kwenye sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam nibope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kui kurabuega na siya na dherie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri ya ntuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siya rokiri bako menjidhi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam. Tutumaira madhaja mainge kusua kana gutangoge we bonda bondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kana ukiri inga aso yaku. Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves. Wetherawe stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde ure. Dikira tanga sibakubarewe ndete kagita konde, gonto kunde.

0: Hello.
1: Hello, mambo.
0: Kwa sana.
1: Niombe takwatika kuma kwa Meru FM. Hewe kama si njinda atomirua kuma kwa Soko Fasta. Boya anto badato nke kujawe kanyamu bwalea we umwe. We takwatia.
0: Mbita we Elijah Karedi
1: Getonga. Elijah Karedi. Kwe kama

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Agwetale, no aletile. Kwa guma ugo longa makaile, simama tena, shika kipaza sauti. Otwele, ni munya aletile. Waembu ya takwa atiolea, watu seleseli. Otwele kato ne seleseli mbalile, aletile. Otwele kedoa, nikangata, wamolanga. Walikia kutwela, ukena anenkela. Kamemega kwa kaili mbendele na speech ya kwa. Nalea ntubaka akinya kiwango kiu. Niloba kamenya ukweli na musema uongo. Lakini yoji ngejia mugele, muga nero, mboka nero. Mboka uma unegana. Mutatoka hapo na mia. Na boteti ya konegana, bukolo kirete kwa kwa ungetini. Hei, kero wango meanegana antediloko. Boteti ka kodi na boteti ka kuewa egana na boteti ka kongenta na boteti ka kuimbia na boga koloka gira kwa no kan kabula ye ya na tia ne mbi na rena ah misema ni agasia te una ante kadi kaire o kadi utaenda utaenda non tole leune bwa mira bwa manyata no alia uma bokuma ne bwa manyeno aletia uma kwa guni nduga gatire antu betu retu athi Neto kageli ya njala, nikona swali. Na wai mwa kanya kakuri ya kioria. Mbande kila message koko kwa meruwewe mwembele teka. Nenda imi lwa kanya kakuri ya kioria. Kadala kaniri yetu ikete ya atongo liya tote kaya wa kanya toli ya kioria. Mbesa ni jietu, barabara ni jietu ni tuto kuenda kuri ya kioria. Tumenya 1, 2, 3 ya ndere ya teatia. So, kedo kageli ya njala. Wauga ni kuenda kuri ya kioria. Na nteko wanapolea onke kutue kateri wako lukuliru wa ditango. Na mbegu ati ni ala ingiru ya miake na nuntubwa kuri ya kioria. Ntaigwa mtuwe muditange na ingiru wa ne kuri ya kioria. Tane pola ntenda akuti mesema ni yeu. Ndengyo kageria njalanga kwa mweshimwa ni kona swali. Ampi makanya. Hale morume. Nkale tatine kuenda anje site polisi. Koko mpi makanya kakuri ya kioria ne. Kame nye pola nkuenda kuri ya. Yes. Kwa ukeedwa. Baraba karalagia ngabana ba ingara. Ingara jake na uganga bana terorite. Ii barabara aje tengeneza. Augira ni medho. Bibu inga ni bukwana kedwa ni ndone kata tendo the. Kwa hugu ngabana na walu ngamari. Kanao na muisiraeli no tunuwa moninu hae. Ni ele antu atili. Ingara li uga atili. Ngabana kuteki alo dhete. Dibitali elia. Itali o 2017. Ni auga kule ya umile. Mola muelia. Itali o mweli modhiru. Ni auga kule ya umile. Kedo ni gina kane suwe kane mkwa yale kanti ya utomila jugo yunu ndojamba ya kataka yiko tisana. Yes. Omeno. Boko simba na yo. Itali ngule. Leune yo boko tomila. Nebi boko lete kane kapo aletero kapo aletero. No abu letele. Bak tukalo rasiasa jie na ogima. Lakini sasa moja akiongea vitisho. Mwingine anaongea misamiati. Antuba kena kena. Antuba kena kena. Antuba kena umauba kena ete. Leuba umaubo kena etele, nonto ngania agosea ngania, ngania kulutithania ngania, ngania agosea ambia ngania, ngania na wako mwosho wakeria. Leuba labale ya kuoneka, njeria kagongo ya kwekiru wakalabati, kwa kabula ulogo ya kwekiru alami, njeria awelo, ekari temeli yedha andato kumale, ambele liya kutuwa, nenda itiri ya mbaidhe we, mkugwa maogwa liyo kune nda itiri ya balabale ya mbona nembigwa kukwa kedo neoma. Nguite balabale ya, ndia zila neoma bula nda atike temeli yetano medhiru. Na waka lagitea kwa agagau. Na balabale ya ukwa ancha. Ole lingwa ni maiga. Nuntwe tale kutendeluga. Kama kutonya medho na nyolo na matu. Na antobabi kibikio kata kila turutulwela eko. Kwa kunda ona ya. Na mtoni ya kualia omau. Nda iti ya kagongo. Nda itila ene oma kwe oma kualia. Lakini leune. We konge membi mweshimi wanjo kia kedu alo dhete. Si atuambie. Atuwele, na hapo kwele wantaro raka gongo. Nisaso wangu ite kiri antero rete. Lakini, tuiti ya yetu ntubuone. Tuwe mana ya kero njibuone.

0: appetite, hata akiguzwa mwili wake hawezi kukua na joto hata kidogo. Tembea kwa Olive Mami, tukupatie dawa inaitwa Women Care na Gyno Care ambayo itaweza kukurudishia joto yako kama vile ulikuwa msichana. Usikubali mzee atoroke nyumbani, usikubali mzee aanze kupata mpango wa kando, na ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaweza tibu mwili wako na urudi nomo. Kwa hivyo yeyote yule mama ambaye ako na upungufu wa nguvu za kike, hana appetite, hormones hazifanyi kazi, hana feelings hata kidogo, tembea kwetu kwa Olive, tutaweza kukusaidia. Wanaume wale ambao machini imekataa kufanya kazi vile inahitajika, kwa sababu nowadays wazee, na kama kuna ugonjwa ambao inasumbua wazee, unakuta mzee ako na stress ni wakati ameremewa na kushindwa kufanya kile kibarua. Unakuta maybe mama anachukua kijana wa kazi, anachukua kijana wa boda. Asante sana vijana wa boda, Mungu awabariki, najua mmesaidia wazee kazi, lakini ile siku utapatwa kwa mwenyewe, hapo ndio utashangaa. Mwanaume, baba yangu, sikubali mke wako akuwe na mpango wa kando kwa sababu umeremewa na hii kibarua. Maybe na ujue ya kwamba kama kuna kitu ambacho inapea mzee stress ni wakati amepungukiwa na nguvu za kiume. Na tunapoongea mambo ya nguvu za kiume, si kuinua mizigo, ni kushindwa kufanya kile kitendo cha ndoa mpaka mama watoto anaridhika, mpaka unafikisha mke wako kileleni. Hiyo ndio tunasema ya kwamba mwanaume ameshindwa kufanya kitendo cha ndoa. Nowadays wanaume wengi wale ambao tuko na wanatuongea ukweli, unajua hapa kwa mitambo ya Meru FM ndio tunaruhusiwa kuambiana ukweli, na niko hapa ni kuambia ukweli. Ukipuuza shauri yako, mimi kama Dr. Mwangi nimekuambia, na nimekuambia kuna suluhisho. Kwa sababu gani? Wazee wengi wale ambao tuko na wao siku hizi, mzee anapofika kwa mke wake, anaingia kwa shamba, akianza kulima, unakuta huyo mzee analima laini moja, huyo mzee akilima laini moja, akilala anaisha nguvu, atakumbuka kuna shamba alikuwa analima baada ya wiki mbili wiki tatu, ndio utakuta anataka kurudi kwa shamba tena. Hizi wiki mbili unafikiria mama watoto wanafanya nini? Ni nguvu za kiume zimekuishia, baba yangu. Na tukubali na tuwabiane ukweli, kuja tukusaidie. Unaingia kwa shamba leo, unaruka kesho, yani wiki moja mwanaume nomo anafaa kuingia kwa shamba siku tatu, na hizo siku tatu unafaa kulima laini tatu kila siku mpaka mwenye shamba anafurahia. Njoo kwa Olive tukupatie dawa inaitwa Men Booster, na hii huwezi ukaipata kwingine, unaipata kwetu peke yake. Inaitwa Men Booster, imetumiwa na wanaume zaidi ya maelfu na maelfu na maelfu, na wamesaidika. Hii hata wanakujianga, unakuja tu unasema, daktari, naomba tu nipe ile dawa inaitwa Men Booster. Mwanzo tunakupima, tunaona njia zako za uzazi zote ziko sawa. Kwa hivyo baba yangu, usikubali kukaa pale, tembea kwa Olive tukusaidie, boma yako isimame, mke wako hatawaienda nje ya ndoa na hatawaipata mpango wa kando, kwa sababu utafanya hiki kitendo mpaka umulidhishe na afurahie. Unakuta wanaume wengine anapoenda kufanya kitendo cha ndoa, akianza kuingia kwa shamba, analima haraka haraka, dakika moja dakika mbili kama kuku amemaliza, tunaitanga premature ejaculation. Ni kwa sababu maybe huyu mzee mishipa yake imeanza kukua loose. Kuja tukupatie dawa, mishipa yako ikue tight, uanze kukaa kama dakika 10, 15, 20 mpaka mwenye shamba anafurahia, my friend. Kwa hivyo tembea kwa Olive tukupatie dawa inaitwa Men Booster.
1: Oh yes, thank you mwanga unengwethe kianda gitare ndo sieu ni mbega ya Men Booster kukone kwa Meru FM kwatanira ya Meru kumadhochi mwanga ntonyere na bila shaka mubangoni
2: bas nao manyane kwa kwa wana wako tochuka yanga hane tiyoto yato na siribana mutikereti katwe kareje studio tutikethere kwa ndwe pole yato kwe ndo na ikwe ndwe Kenya tuyo yato niko kwe kareja
3: na tutikethere kwa rugoro anduka irato
1: hehehehe
3: hehehehe
1: hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe
3: hehehehe
1: Mika tu mitue jaga. Otherwise ni ya kustu udio modikeria.
3: Istu yong ya.
4: Twitanie na DJ Teka. Twitanie na DJ Teka.
2: For example, you want to left, right, and center. Ukona liu na ane nelego, na ane iga, na ane tigenke, na ane antu. Kwa ugo tewa kolera. Na liu no kugwa oma, muingere oma ko ingete, onama kwambiria kodonjia. Neuje kodonjia. Ugagotanta. Ugagotanta. Leule. Nanukuga uma mone mama uli une mama u. Ono kayoke na korola. Ahai. Kakombe nusungu oni. Ahi. Ogatia. Mpakolitaka.
3: No. Yakish.
2: Siribana. Uenda kwe umagela. Kana uenda kuono kiumaga.
3: Mpenda kuono ankiuma. Ha.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: na murungu na yate nekaere na ndetika.
1: Hizi ni kelele za nini?
2: Imobango Joan Painya na makena materi wa mongera.
3: It's a divine return.
4: A divine assignment.

0: Tonyo atunde to dhambwe.
1: Tonyo atunde ito dhambwe.
2: Jia twegye.
0: Mwere sema lo. Alo Meru. Na ata kure.
3: Kaka murumu te.
0: Nde alia nao.
3: Kure alia na muandi kwa kuma. Oke, bunga dago eri ori ugage nani.
0: Ende me ntono alire mbeche egoro gati. Ndo nchumburete atibu. Thank you. What are you saying?
3: Dao anga.
0: Mondonde ki atire bata nani? Mongolia no atire bata nani? Na muntumeri atika amenyaga agintumira kando. Kana mwe koro indi
4: muka yo volandi muka timugure
0: muka timugure
4: muka timugure indi nakura na mtu murume indi timugure wa kuve wa vedore ale tumi gara ke baraka muka itero aya
0: oi
4: indi mwe koro Mwekoro nora mugure, nena family, ena mukuru.
0: Mukaimu maraya.
4: Mukaimu maraya, tiena mtu. Ati mugure, ndi nagukara na ntorume.
0: Kuringana na evangeli.
4: Ndi mwekoro, imtule na mukuru wake, na bena family.
0: Ndeo.
4: Ndi
0: evangeli, ndi nambe chanko endo koromia. Ndi uri atire. Wambira umete ko.
4: Kalangachini.
0: Ukaraida kadangacheni bwega ibanjere mu.
4: Si.
0: Kure mweri anto batamamaga muno.
4: Si.
0: I mweri ureko yanto batamamaga muno na ukadangacheni.
4: Kumama nuntu bwerungu kana ibyo.
0: Anto mamama daigana.
4: Mira gwena mwado kana odena ibyo.
0: Pana, ndekori anto mamamaga daigana.
4: Anto wa mama kuma daivato. Kujimbele ogwe ndena kuwa wa mama kuma dainya.
0: Ende o karaida li. Ora ideta kadangache ni narido rega. I mueri ore kwanto bata mama mono.
4: I mueri. Oyo wa mueri wana nanara nomto kwe wa kwe nerutera. Na wake nda ura kini weza ambato na wamu wanyo tiyo mta umba ukara njalo mtu waka kisho kara
0: Oko gari endo oko ba bai.
4: Bai ntia bai witin bai nyamo tiga.
0: Aka no oko wa kioria.
4: Ntia ba bai mwero muanjo ri ntio go eno eda zabi. Ende wena na we muando mono.
0: Ah oko wa.
4: Bai nyamo ntia ba tiga bai. Mwa kiri embe cha udugo ga no kwenda go mpenya bai.
0: Ai kano oko wa.
4: Ntiawa bai.
0: Nenda kuero kuwa nungu mkararia.
4: Bai ndawa bai ukumero muwanja. Oli mtuwa na wela ndanto wa mtu bama.
0: Boi kwancha. Toana to, toana toa kwa tunde.
4: Si.
0: Ituwa mweri yoyu.
4: Tomo wa. Abuna nunda uwe nwanto wa mama ya.